Aya ha ene ho ya me. Aya ha ene me. E me kwa. E ye ya. Ao yok va. Ang pa ta lao va. Ang e ma me la lai ta ni ta. Wa na we ta.